Lain kono to wau kinarya canda ing cerita tan kadilampahing Sang Permadi. Nalika semana kadherekaken Sang Yorepat Panakawan manjing lengkeng arga jroning wana parianom sukuning gunung Rewantaka kaya anggung sinuba suba para dasih.